0: kay.
1: Wala ka ba dyan na tangong manag sa bagay?
0: Hashtag Lumpia Active.
2: But why FM?
3: Hi, aku Diali. Terus menyen ke YFM, hena RTM Klik. YFM, segulai, sejalai.

mai aku bilawan mararikan wan sudan nyaba na dunang sa jang balangang doa malam.

Mano ako na lalang, mano ako na lalang. Bilo hantar bay melayang kubu pasalimang. Udu

wala tanaw singae mantang konamuai pato takabini detoy nyau udah tamo ngetau kumang jawai lanyo pulai